Uncle Simon Dan, sena bina puyai pa tona rai mis ngalpan 21 minute al one is pas me mai tena ngo kapu batenga matike dala kar kudwi di sa ngalpan pamlil kidat nara ni ai no ni pa ngatau mi ai na mina notice gari na ngalpan au mis pasina pamle pa thadora kedengi na ti ai no moino alonga Ona ilani nuseina na biwiki au neidoka wau national au neidok week sena kuika ai mai ngonga pau ngā tau mie ina social media no naga e tanamu nau mie ina au March Kenzno nagu yoda no pamlel mura au tanap mie mai din ngalpa sena na neidok wika wau nabi wata o tim ngalpao lakao kunia kulaige gipa seno ngaya mabaigan ngalpalpao mie ina madin aktiba stala matikida ngalpan eldal au gagatuno moino mabaigan seno ngada ngalpan yang wakai madina paruno tarda madin seta gabmana pa yapa Alpana matikida culture daga mono alpa kiri danga ngaru seta sipa senobi yao kezo punomo ino alpana o paipa mo bano seno self determination so mabaygan ngaya senobi area no mo ino au zaget nanga u aima din nanga activist style kuiku mabaygal tora artist style seno artist tuno udano especially ina keda tunara kaya po au miya ima izinga sena sina kai kala no dawo ni no napo no dawo no mie ina art festival kai tama i mane but sino no i moino ata no ngalpan adilao mie i tama mai sino moino alaka o promote mai pangalpan culture moino sino no i no bia o neida kapanga neido kuno ngalpan sina wao mie ina kita ngalpan mina kai yao tanak kasamid ngalpan is apul wargita ya mai pangal pangar kiri danga sipa seno culture ngalpan nga ipa

Lakasa o kaurea tihei pise nao klaimata wa o mia ina nā ki ngai bi ozo Carmel Tan Rai di nao ngai nao Tishko King nā dao yadu mar seno ngalpan gagata po wara ki da wara ibu pui dai climate change au daga munungi bia mai tau mia ina se nao adaptation ni wa dura o municipal sita ibu pui dan seno community wa initiative al ngalpao Zapulai mamai nao Reed Palan Laknu in seno culture o daga munu climate o daga munu nā dao yadu palgar ngal palp seno tana munu website in seno lakmo ino nagis justfuturescollab.org.au seno nui seno bi bupui da yao migi nao micro grants al ngal palpa zenat kes climate tau mia ina tana munu au setup maizinga keda

tanu ngurpai muasi minta mun fada ni in education yung iya isi na tanaw sitabi yo keze puno sitabi tunara tanaw wakai tu mama inaw miya ita mama in kita nakai kalanu midi me mai pakapuo miya ngalpana apu patati palaki daw kazi yao puawi dan seno bidaga munu.